Ke dumedise setšhaba sa Morena mo tsatsing ya gompieno ka leina la Morena wa rona Jesu Kriste. Ke tlose lekwalo la bobedi la batho seno le nika temana ya ntlha go itlhela ka go ya boraro. Ditaelo le ditumediso. Pakao lengwe re santse re rapeleleng gore leko la Morena le ate ka bonako le be le galelediwe fela jaaka mo go lona le gore re gololwe mo bathong ba ba sokameng ba ba bosula gore go dumela ga se ga botlhe mme Morena o boikanyo yo o tla lo tiisang a ba a lo femela mo go yo o bosula. Ame jalo moreetsi mao kwa gatisano sese lekwalo la bobedi temana ya ntlha go itlhela kwa boraro lekwalo palo ya boraro. Ya re ke ditaolo gape le ditumediso. Paulo a dumedisa bakeresete mo tsatsing gompieno ke mafoko a emetseng nna le wena moreetsi gore re rapelelaneng gore re kgone go ata ka bonatla re be re galalediwe fela jaaka mo go lona go bua Paulo gore ba galalediwe. A Morena a re thuse gore dithabelo tsa tsona e nne tse di tshwanang jaaka tse gore e rapelelane. Tiro ya motho e Morena o e kgokang mo mothong yo mongwe ke go rapelelana e seng go bolana le gore re gololwe mo bathong ba ba sokameng. Moreetsi ga ke itse motho o sokameng gore ke motho o ntseng yame ke motho o sa di ditego tsa Morena mme a tsena kereke a sa dire dilo tse Morena o di batlang. O sokameng ba ba bosula gore go dumele ga se gonne go dumela ga se ga botlhe re ka ya rotlhe ko kerekeng mme ga se gore re o kry-e badumedi. Jaanong a thapelo ya rona e nne gore Morena mme nkgolola mo go ba ba bosula mme Morena o boikanyo o tla itisang o tla lo itisang a ba a lo femela mo go yo bosula yo bosula ke ene di a bole. Moreetsi a re kope moya o itsepo gore o re thuse patosenolnika e nne wa boraro e nne dithapelo tsa rona ka letsatsi le letsatsi moreetsi le ga o ka kgona go e bala tsatsi le letsatsi temana e ya re ditao le ditumediso gore e bone go tia go a tlhokega moreetsi re se ka ra bolana re bone go tiang gone re mo loetong ga gona ope utlwa go dulelang ruri moo re baeti a re itlhatlhobeng re bone gore a mme re baeti.

hisediwa ke batho ba le gore mane ba dira mogwanto ba kopa jalo gore ba nelwe mebele ya ba masika bone ba ile gore ba ile ba tlhokafala ena ba gwanti ba ile ba tsena mo toropong ya Rampara ba batla jalo go ka bona ditopo gongwe mebele ya ba masika bone ba ile gore ba ile ba tlhokafala ka ntlha ya Ebola gore ba kgone jalo go ya go ba boloka mme ba bolaodi ba ile ba gana go ka ba neela jalo ditopo tsa teng ke fa ba hisetsa ke yone kokelo ewa ye eleng gore e ne e tshageditse jalo ba bobodi ga mmogo le ditopo tsa teng ga ke etse mme hela go ya jalo ka WHO ba re mo nakong ena go ya ka dipego tse dišwa tse ileng da golola batho ba le 130 le borwa ba bongwe ba ile ba tlhokafala hela mo go tlhagogo ya mo go shwake ya naga bolwetse jana ke ya Ebola fa dikgetse di tshwara jalo 600 go ile gapega ka tsone tsa bolwetse jana ke ya Ebola rana santre le kwa DRC re lebile dikgang tsa tsa ko DRC gakologela jalo gore setlhopha sewa sa kgwele ya dinao sa ko DRC ba tshwanetsengena ba ithulaganye ba tswelele ba ya ba ithulaganye go tsa karolo jalo mo sekeaneng sewa sa kgwele ya dinao keno ka ntlha ya bolwetse jana ka Ebola go thata gore setlhopha se ikatise go thata gore setlhopha se e jalo ke kwa kampeng ewa ya go ka ikatisa setlhopha kana se sholofetse jalo go ka kopana jalo le setlhopha sa Denmark kwa Belgium kgwedi ya Seetebosigo e bala malatsi a le 3 le go ka kopana le setlhopha sa Chile ke kwa Spain kgwedi ya Seetebosigo e bala boroba bongwe ga re itse gore ba tla ba go tshameka ka metshameko ya teng mme hela mo nako ena e katisiwa bone le amisiwa ka ntlha ya bolwetse jwa Ebola hari ya kwa Kenya re dilebile kwa Kenya mo nako ena kgotlatshekelo ya kwa Kenya ile ya misa jalo go ka atlholwa ga bana ba e leng gore ba ka fa tlhatse ga dingwaga tse leshomele borobedi ba e leng gore ba tlhakanela dikobo le bana ba bangwe ba ile gore ba mo dingwageng tse di tshwanang kgotlatshekelo ya kwa Kenya ile ya emisa jalo ke dikatlholo tse e leng gore di neelwa bana ba ba ka fa tlhatsa ga dingwaga tse leshomele borobedi ba ba tlhakanelang dikobo le bana ba bangwe ba dingwaga tse di tshwanang se kgotlatshekelo e se tlhalosang ke gore bana ga ba tshwana go ka atlhola dingwaga tse di rileng mo kgolegelong segolo thata ga ngwana yo mongwe a dumela go ka tlhakanela dikobo le mosimane wa dingwaga tse di tshwanang tse di ka fa tlhatsa ga leshomele borobedi sena se tla morago ga gore mosimane wa dingwaga tse leshomele bosupa a ile a tshwarwa morago ga ba sepodisi ba lemoga jalo a nna le mosetsana wa dingwaga tse leshomele borataro o ile a bona molato mme ke go ka tlhola dingwaga tse leshomele botlhano mo kgolegelong yana mo nako ena kgotlatshekelo e kgatlhanong le dikatlholo tsewa tsa gore bana ba ile gore ba dingwaga tse leshomele borataro go tsena leshomele borobedi ba tlhakanela dikobo as long as yo mongwe a dumalana as long as yo mongwe a sena mathata bana bana ga ba tshwanela go bona molato bana bana ba tshwanetse go ka tlogela go ka tswela baratana jalo le go ka tswela ba tlhakanela dikobo ke go ya ka kgotlatshekelo ewa ya ko Kenya mona kong ena bare moledi wa ko America Red Brody yo le gore o itsege thata o tlhalosa jalo Donald Trump ke ka motho yo e leng gore o batla go ka etela lefatshe la America a le esi kwa ntle ga dikgakololo dipe fela le gore o tshwanetse go ka lebaganwa jalo ke kgotlatshekelo segolo thata ka ntwa ewa ya Iran le ya Israel ye e leng gore America e ama nokeng Israel gape a tlhalosa ntwa ya teng e le kgaelo ya morafe le gore taotona Donald Trump a tselwe dikgato ka ntlha ya ditiro tse e le gore wa di dira jalo go ka tlhatsela mafatshe a mangwe ba lebala jalo ka ditshwanelo tsa batho go ka gata ka ditshwanelo tsa batho le go ka tswelela jalo e le gore bontsi ya batho

0: ke ka ke tsholetsana fela ke yalo tsedin tsedi kgang mo retse tsetse ke ne ga gompikeno ga ke na le tsone ga kologelakela gore ke mafelo a beke mo gore gore di kgang dintsi di tla yalo ga se kana go tshwetsela gore go tla nna le di kgang me kwa ntle ga ba re sethe the Windhoek City Police a service le WCPS ile ya shupa matshwenya ga ke yalo ka di kgetse tse di golang tsa dikgokgontsho tsa bong mo toropo ya Windhoek ba re segolo thata tse e le gore diraga ke yalo mo mafelong a beke tse e leng gore di nakanya ke yalo le tirisobotlhaswa ya notagi eno go ya ka city police ba re dikgetse di feta ke yalo makgolo a mabedi masome a roba bongwe di le di a kwadisiwa e sale ke go tswa yalo ka kgwedi ya Ferikgong mo ngwageng ena fa bolaodi bo dumela kealo gore tse dingwe di tla tswa kealo di santse di le teng ka gore bangwe ba ba tswa setlhabelo ba sa bege ka ditiragalo tsa teng batshepodisi ba tlhalotsa gore dikgogontsho tsa bangwe di tswelela kealo di ama malapa ka go farologana go lebilwe kealo tsa maikutlo go lebilwe tsewa tse e le gore go ka itewa ga mmogo le tsa madi jaanong tse dintsi tse e le gore basepodisi ba tswela ba tshwaragane le tsone ke tirisobotlhaswa ya notagi mapodisi ba kopa jalo setšhaba go ka ikgapa mo ditiragalo tsewa tsa dikgokgontsho tsa bongwe le go ka begela basepodisi ka ditiragalo tsa teng le go kopa batsadi baratane gore ba emise ditiragalo tsewa tsa dikgokgontsho tsa bongwe ka gore bontsi ke bana ba amega ba tlogela kealo e le gore jaanong seemo sa bone sa tlhaloganyo kwa sekoleng ngwana ga a dire senge ka gore ngwana a ipotsela gore mama le papa balwa papa o tla nole notagi a tagilwe a ba simola itaya ma gongwe a simola omana kealo gongwe mma o sotlha papa ka go mo kgobokela ka dipuo ka go you know dilo dintsi tse e le gore di baka kealo dikgokgontsho tsa bongwe mme le gone se o tshwanetse wa se itse ke gore dikgokgontsho tsona tsa bongwe ga di tswe ka mohama o le mongwe fela it's both from ka batho ba bomme le batho ba bore re seka ra supa batho ba bore ka menwana gore nya re ke ene yo baka dikgokgontsho tsa bangwe lapeng batho ba bomme le ngena lo na le bothata kewa kewa go ka baka dikgokgontsho tsa bangwe mo malapeng ga se bore fela me kwa ntle gamowa ba sepodisi ba kopa kealo maloko a setšhaba gore ga go na le mongwe o tlhokang thuso mopele ditiragalo tsa dikgokgontsho tsa bongwe kgolaganye le city police service kwa number ya 061-302-302 gongwe 061-290-3339 gongwe romelela sms ya mahala go 4444 gongwe etela station se se gaufi sa mapodise go ka bona thuso
1: a pega baba angit nawu ya siqalela phansi sina ndoda

maroto a gago wa tirelo setšhaba re patilwe ke omorari ya bagarona ba magarero re patilwe ke thaisamese ya damaranama re patilwe ke ba news gora gore ba national ba television tsa mmogo le ba bangwe gape ke bua ka setlhopha se e leng gore kwa ntle ga bomme bontle ba ba lesome ke bua ka setlhopha se e leng gore ke batho ba le lesome le botlhano bega dikgang jaanong itse gore lephata la thelebišene batho ba le bararo ba le bane ba dira tiro ya gago kgosigadi a ke re wa e tlhaloganya wena ga ke bua jalo go na le o kwalang go na le o begang go na le o felemang go na le o reportang dilo di tshwana ya ka tse mme kwa ntle ga moa ke yone temana e le goreng e ntse e tsweletse mo bekeng e loeto leo la bomme bontle ba lo tla jaana kwa bokhutlo mafelo ape ke one a mo bekeng e re ile ra le simolola jaana kwa otinene go le mantaga lwa bobedi ga ya jaana kwa epikiro poltry ya mabanteru go ra gore o tinene le magarego para lo mogaetso epikiro ne e le mabanteru o tinene le magarero re ka lwa boraro ga ya jaana kwa kgori 2-1 kwa bakgabagading ba ga rona re ka lwa bone mabane re tswa jaana kwa mokano maikemisetso le maikalelo a loeto lo ke maikalelo a le mangwe fela le maikemisetso a le mangwe fela bomme bontle ba ne ba go ithuta le go lemoga dingwao tse di farologaneng mo mafelong a ke tswang go a bitsang ao le go botsa ga ba sa tlhaloganeng gone le go ithuta se ba rata go se ithuta ba ile ba itumela thata ba lemogile mo go ntsi gale le gale ba bone pharologano gale le ga o kare dingwao di a nyalasana ga o lebeletse ngwao ya mabanteru le ya magarero go na le ga dinyalasanang teng ga o lebeletse ngwao ya bagarona batswana le bakgalagadi go na le ga dinyalasanang teng mme le gone go na le ga di sa kopane gone ka dilo tse dingwe tse di haloganeng le bone ba itemogetse le bone ba tseile dinopola ba retse kwa lapeng le teretso jaana kwa mokala mo tsatsing la maapane ke tsa gore bagarona ba latsedisa mafaratlhatlha ba latsedisa kgaso ya rona ba ka lemoga goreng ya mme go letse go diragala fela jaaka go diragetse go tswa beke e fetileng kwa motsweding go tsilene pikiro kgore 2-1 le mokala fela jalo o se kwa lebala gore ile ba tswa kwa 2-1 ba ile ba kgabola mo kgore 13 gore ba ye go ja dijo tsa bone tsa motshegare ga bena trading cc take away ke gona ba ileng ba kgabola gone goo jaanong ga ke bua jaana le wena kgotsega ditlhe dumelela fela ke gore kere loeto ga ya lo digela gotlhelelelelelele e tla re mo tsatsing le na gompieno fela tota nkgoreleditse ke ne ke tshwanetse go lebaleba gona passport ya me siame ya tshomo le sengwe se mo mabeng a sone yaanong o itlhaloganya sentle kgosegadi gore ga ke bua ka passport-e go raya gore ke tswa mo Namibia ke kgabaganya molelwane yaanong thulaganyo ya rona e ntse jaana thulaganyo ya rona e ntse jaana gore mo tsatsi la gompieno jaanong re patiwa ke molaodi wa kgolo ya maheke Raitso Pio Nganate re patiwa jaana ke modirisa ditilo wa khansele ya kgolo ya maheke Raitso Roko wa Gangu Wauba yo e le mokhanselara wa kgolotlhopana ya Okwaru Kambe ba tlabe ba re patile kgosigadi le moreetsi kwa lapeng go tserela kga lefatshe la rona la baagisane la Botswana le dinaletsana tse some ba patilwe ja ke Mejana Swarboy wa ngwaga e fetileng ba patilwe ke lekoko la koporasi kgaso ya NBC palo e tshwara masome a mararo motlhogong ga ke ne ke lebeletse sentle re tlabe re tsena mo nako e sa fediseng pelo mme fela thulaganyo e eme jaana ba santse ba tsweletse ka go ithuta le go nopola le go lemoga ga re tswa re tsena pele ka vergenogo ba batla go ya go ithutanyana gapenyana gaoa ga bobeite pose gaoa ba batla go ya go ithuta ba go kopana le morai wa rona wa Madamara jaanong morai o ba go tlhalosa gore ba tlhaga ko kgoregase ba tlile go iphitlhela jang kaga ba tswa ko kgoregase fela ka tlholego jaanong ba tlile go iphitlhela jang kaga le gone ba supa ngwao ya bone ga ke re jaanong o tlhaloganye gore kopane le ngwao ya magarero mabanteru bakgabagadi batswana e tlhokile lesego go kopana le bagarona ba barwa ka lebaka la nako fela and re tshwanetse gore ga re tswa ko 17 hetsene kgabele gore letsatsi le setse le pirimi jaanong ra go kopana le Madamara o utlwa gore bone ba go e ba reng mo dinako ga re tswaela gone ga wa itse gore e tlabe setse e bapile le molelwane ke gore jaana re tlabe re thobela ka gale re ya go kopana le baagitsadi ba rona ba lefatshe la Botswana itumelela ke go hitisela gore thulaganyo ya gompieno ka boripana e ntse jang
e melo gone ene ge ke a itse gore ra ona le dia mo mosong gone jana wa phola jana ba ya me ga di khang ka mpo ba be ga di khang ba dira kana ba balatelang gore ba ba ntsometsome ka ra le ke le ka ka hale ke tla be ya be ke sa tlhole ke betsa ka 08

0: bana mepele ba kgabaganya go ka lefatshe la ko Botswana ba kabe ba tsena ha Vergenoeg pele ba kgabaganya molelwane ba ya ko lefatsheng la ko Botswana o tla tswela re ba mo dinakong jalo mo tsamaong ya letsatsi mo tsamaong ya mafelo a beke ka loeto lwa teng Borotsa Towards FM ke ya ka thulaganyo ya rona ya mo mošong e tla kwa bokhutlong ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatsi ke gompieno ke re ke itumeletse thetso ya gago Sala Sinclair, sala kaka kisho, nalma fela beke mankle, nalma fela beke aitu medisa.
1: Au bata hui sigeri tila halo sa mokhai, le sa mafas hase. Reza siruma mwasa kako sa mamorato, GYSFM. Iko nala siri msesuari tila halo zoti, mino, metamegu, tuto. Le mananu amangwe afarlo kanyinga ato sa mbujudu. GYSFM.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

le somele bo supa metsotso mo tsanetse o ke go tlogela nako ene la borroba bobedi re tsoletse pele ka thulaganyo ya le tlhabile se re mo makesa go sa mamaratwa TYS FM mo so montlo mo swala tsa dzile la botlhano kgwedi ke yona mo tshaganong e tlhola jalo ke malatsi a le masome a mabedi le bobedi motho a me ke dumela fa o siame o bone jalo ke thabo a letsatsi o bone jalo ke mpho ya botshelo jaanong ke seone se o tshwanetseng wa se lebogela e ke dumela fa o siame mme le gona o sa siama ka reelo ka re go siame ee go tshwanetse go nne jalo gore nako tse dingwe o ikutlwe ka re ga o a siama mme se se botlhokwaela ke gone gore o seka wa latlhegelwa ke tshepo ee o seka wa ithoboga mo botshelong go siame gore o bo o sa siama mo nakong ya gompieno go siame gore o bo o le mo seemong se o iphitlhelang o le mo go sone mo nakong ya gompieno go siame gore ga o a itumela ga o itse gore go rileng go siame gore bo ikutlwa ka rona le ditlhabinyana go siame e be e le gore jaanong o ka re o a gatelesaganyana ga o itse gore go rileng go siame gore bo ikutlwa ka rona mo ditlhabing ga o a tsoga sentle go siame ka gore go tla siama go siame ka gore go tla siama a ke sore a onkutlwa puo onkutlwe puo ka re ga o iphitlhelang o le teng mo nakong ya gompieno o ikutlwa ya ka re ga o ikutlwe sentle o ikutlwa ya ka re ga o a siama ka re go siame ka goreng ka gore go tla siama ee jaanong se se botlhokwa motswane yeso kira le ke ro se kwa lebala gore mang ke mang se kwa lebala gore ke mang yo itshwarelang dibe o se kwa lebala gore ke mang yo kaelang botshelo jwa gago o se kwa latlhegelwa ke tshepo o se kwa latlhegelwa ke tsela o seka wa inela o seka wa ba wa itlhoboga mo botshelong le re tlhabetse letsatsi na re itumelela hela mpho ya botshelo e morena modimo a re ene etseng ga re tshabe sepe ga re boife sepe re a tshikinyega moso le moso re a tshikinyega moso le moso o supa jalo ke tebogo

mabelo tebo go letsile batho ba modimo ke gore a kere o butsetsela o butse phatla ya gore o le mang o kgona go atlega jaanong ba runya ba tswa ka bonya bora mabelo ke go bolelela motho o ipoleletse gore ah tebo go letsile eno ene ke tsane le ene sekolo ene yone ke re tsamaya mo re tsamaya ka lena o re dirang o tswala raw talent ga ke ra bona ee bokgoni jo e leng gore ke a go bolela ke gore a kere ga bo a dirwa sepe ke bokgoni hela ja modimo re bua ka tsone dio tsone tseo ee jaanong a le mongwe helahela ga a ka tswa ko mpikiro a le mongwe hela ga a ka tswa ko chaka ko amunisi ko go ba bese a riana ka a kgweetsa dikoloi zurzuru wa o tla ba bona bašwa o tla ba bona go na le batho ba ba nang le bokgoni jo bontsi kore re ba hitlile ya ngwana a kgweetsa koloi a tshameka ka yone ye mosimanyano tlogela bana selo seo ke bokgoni ke talente e leng gore e tla re ka moso e be e mo direla madi le wena go jesa o le motsadi wa ngwana o le motlhokomedi wa ngwana ee jaanong mabelo a dikoloi ga se ela gore go bo go ntse go teedi a bola ee mo tselemo mme go na le bokgoni jo e leng gore batho ba na le jone ja go kgweetsa dikoloi ga ke ra bona tsone dikoloi ya ka bone bo Lewis Hamilton yana ke eng koloi sa mmola o tswa kgakala mosimanyana re yo utlwa ke o tswa kgakala ka a kgweetsa dikoloi tsone etse zurzurfurutu a ke ro a bona jaanong o tla bo o palelwa keng gore o tloetsa ngwana gore le ena a nne le bokgoni joo jaanong dilo tse motswane e tshwe ke hela a le mongwe hela a ka simolola a tswe gone ko metsweding a tswe ko aminosi a tswe ko chaka ramabelo go tela gote o tswake o tswa hela kwa minisi o tswa hela ko chaka kwa o tswa hela ko mpikiro ako a taboga o ba bona ga se batho gona kwa ba tabogang ba ba tswang gone koo ke tlang le bone yaanong ke motho a le mongwe hela e le o tshwanetseng a ba rotloetse ga o ka nna le a le mongwe hela e le yo o ka dirang o tla bona go se go ntle ee jaanong tebogo le tsile o dirile hela jalo mosime le ka bona lela ko botswana le petsa 100 meters ba lebelela ko botswana le bone maaka bona ba lebelela ba ba komagaeng gore a go ga le nna go riana le nna keo e bele gore jaanong ke a go bolelela ba mopota ka go a riana fela boramabelo ko botswana ke a go bolelela ba runya ba dira bontle jo bo seng kana ka sepe ka gore ba bona ba bangwe ba dira a le mongwe fela a le a dira ee a le mongwe fela a le a tswe ko mpikirwa ko a taboge o tla ba bona ko mpikirwa ba tswa boramabelo ba mo gaisa ba bangwe fela jalo ba bangwe fela jalo jaanong a re rotloetseng bokgoni ja batho ba modimo a re rotloetseng bokgoni mabelo ga se madi ke tlang le bone gone ko ga o siana ela kana gate bo diamond what 1 million wa motsa a ke go bolele maaka ee o tswa ka nyelenyele kana tshwantla madi jaanong taboga o se ka tshameka o se ka lola dipotsana ela dikgomo o tle go taboga le mo mabaleng mo o wine o fenye o totomatse le a tshela gago le wena o itotomatse o totomatse le batsadi ba gago e ke ka go ntseng ka teng motswane e tshwane e le dikgang tsa metshameko ke di digelela ka one tsele ntseng jalo mo metsotsong e le 20 fela ke go yeng kwa nakong yone e le ya borroba bongwe.

ga bale jalo go nema seme a mabedi fela metsotso ke go yeng kwa nakong yone e le ya borroba bongwe ee jaanong ga ke itse gore kgaitsedi yake modira ka nna lopong ore o lobile o le gata ga kae mme ke a go bolelela ke gore a kere aa mo letsatsing la gompieno o ka re ba le ba ko Botswana ee jaanong ke dumela gore e tla re mo tsamayng ya letsatsi.

0: tiana tsena re itse gore emesepelo wa bona o yeme hakae o tsamatsa majang le gone e tla rantsa le go botswana jalo tla ikgolaganya le rona ga gona space se tla go tlola ka bomma bontlenya neba jaanong a ke itse go kgaolong ya maheke go ba bise kwa menu isiko o gone ko go ipikiro ko metsweding ko le mmone a kere Johanna Jard boy ae ee le ba bone a kere makgaro jana e ke kile ka tla go nna le bone mo ntlo gaso botlhela ka bona ba lekalo ya mebile ka re bo kgona go ise go tlhophie bo top 10 aya ka go bolelela basenyana ba ba tlhatlogileng monyo ka go bolelela basenyana ba bantle ka go bolelela ke gore a kere ai ee gone mo batho ba modimo mme se se tla go kgathisang ka bomma bontle o tla lemoga gore ga go tshwana le nako ele e ne go te mma bontle o tshwanetse o bontse jang o tshwanetse o bontse jang o le mmele o ntsenya dilo tseo ga di sa tlhole di bereka ga di sa tlhole di bereka ke dilo tse e leng gore di ne tsa sekwa-sekwa e be le gore jaanong go ya go lemogiwa gore ee o ka re di ba bangwa ka ga mosi ee jaanong dilo tseo ga di sa tlhole di bereka ee dilo tseo jaanong ke gakologela sentle gore le nna ke kileane ke itekelese go ya go tla mo go bomma bontle yo ne ke ngapa-ngapela ngapa-ngapela ke a go bolelela ke kile ka nna ka heta-heta go le nna motho e santse le nna ka rakotse ga ke ra bona ne ke ngapa-ngapela yone ke a go bolelela ke gore a kere ke ne ke felela go le go ne ke sa tshameke jaanong ba bontle ke selo se se monnate ke selo se se o itse ga o le go ga o ikutlwe gore mo kgaisanong o gaisana le mongwe wana o mo monateng fela mo boitumelong ga ke re wa bona go le neelwa mesese yone eo le kgaba le lebaka nngwe go na le batho ba le dira meriri diatlhogo go monate fela le ga o latlhegetswe le ga o reng ga o ikutlwe gore o latlhegetswe ga o ikutlwe gore wana o mo monateng le felela le nna close bomma bontle bona ba le felela le nna ditsala tse ditona jaanong jaanong go ntse ela jalo motswanetsho ke gakologela dinako tsele jaanong Johanna Jard boy le mmone a kere bato jaanong mme yo ga o ka mmona ka matlho yana physical e tle re ba bua ka sekgwa ke gone o tla lemogang gore ke eng a ne a tlhophiwa go nna Miss Namibia ga ke kana gantsi ga re bua ka ditebego tsa batho wa bo buisiwa ke go tenega a ke re ga o bua ka ditebego tsa motho e beele ka ntlha gore o tenegile kgongwe le huhua kanaeng ga ke itse jaanong mme yo ruri motho le ga o mo lebagelana ga gona sepe se go se gorang se botho ja gagwe o na le smilenyana se sengwe ke se se se nang le kgogedi le bona Johanna Jard boy o na le smile ke sele se se dangerous se se nang le kgogedi se e leng gore semaele se se gora se reng thata o rata le o sa rate jaanong botho ja kgaro jane o batho ba modimo botho fela mose semaelenyana sone seo sagwe seo le botho ja go ela bua o wetse dibete ga se motho yo ka go lebang ka leitlho ke a ke ga ke itse mme yo gore ruri ke gone o tla lemogang gore ke eng a ne a tlhophiwa go nna Miss Namibia ke gone o tla lemogang gore ke eng a ne a dira bontle yaaka ene ile go emela Namibia jalo ko bone bomma bontle ba batona bao ba bosetšhaba ruri ke mosanyana o ka mo ratang hela o mo rata hela jaanong o tla go bolaisa ditsego smilenyana se sago seo smile seo sa go se na le kgogedisego se sentle se sentle ka go bolelela ga ke itse Johanna Jard boy jaanong ke go ema nokeng banela batho ba modimo ke go ema nokeng basenyana bao ga se sepegela ke go ba ema nokeng ke dumela gore le bone mo nakong ya gompieno ba se ba itse gore kgaisano ke eng ga ke re wa bona kgaisano ga se gore yo le ga fenya ke gore ke tshwanetse ke ngongorege yo le ga nkgaisa a lebega sentle ke gore ke tshwanetse ke mo jala setse ba se ba itse setse ka ebile ba tsamaile mmogo sebaka se se telele ke gore jaanong ba tshwaragane setse ka re jaanong ke family ke gore ke ditsala tse dingwe tse e leng gore jaanong ba setse ba rutilwe ba rutontshiwa gore ga se kgaisano ene gore o tshwanetse o lebelele gore yole a ka ke a nkgaisa yole ke gore o tshwanetse o enjoye ga ke re wa bona ma bontle motho etsho ke fela gone gore ga ke re bona go nna mašatlanyana o le kgare jana ya gore o kore o se ka gola o ipelaela se kwa gola o tshaba sepe se kwa gola o pea gore a re nkwe ya gago eo matlhoa ga go ao melo wa gago ke sone se bona gore go akarediwa mongwe le mongwe mmabontle o se ka ba boifa sepe o re nyana o ka re ke mmelenyana kgotsa e ka re ke mokhutshwanyana dio tseo ga di sa tlhole di bereka tseo ya go ikwadisa lebelela gore go ntse jang o kgathege ngwage e tlang a go te mmabontle o simolola ka ko sekolo ga go te mmese sekolo sa go a tsena meseng o a tsena mese go ba a bese mese a go simolole go dira bo mmabontle batho ba modimo simololang le dire bo mma bontle bo meseng pikirwa bo mese moetsweding mese corridor mese aminos mese go ba abese mese tswana go ba abese mese tswana dirang bo mma bontle le simolole go rutunsa bana le rotloetsa bana ba basetsana ba seka ba itshaba ba seka ba ipoifa ba seka ba inyatsa ga ke ora bona mmabontle ke gone moela mo nna a re gola gone go na le bogone mo go teng le go na le bo mma bontle le wa borre tota go tsena kgarejwana le lekolwanyane a re gola nne re gata bo mma bontle bone bao jaanong ke go rotloetsa hela self esteem a ke ra bona go rutuntsha ngwana gore a gola le motlotlo a ithata a rate mmelo wa gago a rate seatlhago se sagwe a rate kore a itshwele sentle le gone jaanong a go dira bo mma bontle batho ba modimo a go dira bo mma bontle magareng ga batswana a go nne le miss chaka a go nne le miss corridor post bone mo a go nne le miss metsweding a go nne le miss aminos dirang miss mokala miss hukus dirang bana ba basetsana o tla ba bona gone ko jaanong ke setse ke buile motswane etsho ke re ga e le gore o kwa gae a itsene dilo di dintsi tse o ka di dirang kwa gae ga e le gore o kwa gae o gone ko mpikirwa ko metsweding koo jaanong o a lebelela basimanyana ba itlhelang ba taboga balo tse dipotsane bo ba tsaya bo ba katisa o dira setlhopha sa gago go taboga mo tseleng ele go tabogiwa go yako ke go bolelela ke gore a kere pele ga ngwaga o a lositse batho ba e leng gore ba kgona go taboga 100 meters o tla go ba kwadisa ba tsaya ka rona o heditse wa simolola basetsanyana bone ba bantlenyana wa ba tlhopha o lebelela gore ke mang yong ka montsang ka mo rutuntsha a go helela le ko Miss Namibia jaanong dilo di ntsi tse o ka di dirang ko ga re ntse fela go na le batho ba ba nang le ditalente bokgoni ko magae le ba gore ke boma gone ko hokusi gone ko o leng teng ko mokalaka gone ko o leng teng ko amenosiko ba teng basetsanyana ba bonang magareng ga batswana ba bonang gore yo eneo le basimanyana ba bonang gore ba taboga ba rutuntshe ba siana furu 400 meters 800 meters wa losa ke a go bolelela ke gore a kere batho ba tla reng ka mosobe e le gore ba go dirile motlotlo batho ba ja madi ka dilo tseno tseo jaanong se ko a salela ko morago motswane etse o kirealo kere lesome le boraro fela metsotso ke go yeng kwa nakong yone e le ya borora ba bongwe ke irealo motswane etse o kere e tla re mo bekeng e e tlang ela ka mosupologo tse ke tlabeng ke di go tshwaretse ko molemong wa kgang gone a ke itse o tla sala o rile phe batho ba ile ka haps o ntse gore phe haps ene a ile tlagagaba o bo go tshega gape o bidikama yo motho ga batle go bua o ntse ela jala motswane etse ke ra gona bothata bope a gona tsapa le fisang pelo re tsweletse fela jalo semele o bedi metseotso ke go yeng kwa nakong yone e le ya borroba bongwe a e re pele motho a itshwere ka tswalela a re kgabole ka molaetsa o
1: dumelang bareetsi ba ba rategang ka bophara mo Namibia ke nna Max Qausep the islands of Christian churches mo Namibia ba laletsa mongwe le mongwe go tla go reetsa ditiragalo tse di diregang ka labotlhano di 22 May 2026 letsatsi le tla simolola ka a national prayer breakfast at Hilton Hotel mo Windhoek go tla simolola ka 7:30 mo mosong go itlhefikela 12:00 ka go na le thapelo go rapola lefatshe la rona le mongwe le mongwe mongwe wa rona yo ke yang gore ke lenala ke mokutlegi moruti Nick Vujicic yo tswang kwa Australia monna yo o mokokegi yo ka go tshona o tla jana a tla gore ka etsa gore ene o bonwe a sena matsogo a sena dinao o tla ka molaetsa gore rotloetsa gore tumelo ke yone ya ntlha mo botshelong jwa gagwe le gore re ikanye morena bagaetso kwa morago mo tsatsing jone.

0: 0145 e nngwe ke ga hemena 0857458726. Kare ya ntlha ke ga Leti G 0814355116. Hemena ene ke 0857458726. Fa o batla go itse kganye ka botlalo gore dibese di tsholetsa batho ga kae nako mang. Keno bagaetso, mongwe le mongwe o a lalediwa. O seka wa tla o le nosi ka lebalelapa, ditsala e ba kopanang le bone, o ba itsise gore ka re go bona monna yo o tlileng gore jela nala go tswa ko Australia, moye eng wa rona yo. Ka ene o ikanya morena fela. Keno lo sena o batla gore rukuetsa gore tumelo ya rona e gole. Bagaetso, o ka bo o tla go kopana le different gospel singers ba ka be ba opela. O ka bo o tla go utlwa leko la morena modimo le le boitshepo. Tsone kere o se ka ba batla o le nosi a ko o biletse moka o mongwe yo kopanang le ene gore a tle go reetsa lefoko le la morena. O se ka wa sala ko morago ntlo morena o ka go se go hatsa. Ke re pula modimo wa go se go hatse. Sala ka kagiso.
1: Nampost, we deliver more.
2: Post fine ke eng?
3: Post fine ke lephata la dikadimo tse dinnye ebile le wela ka fa tlhatse ga Namibia Post Limited. Se se raya gore le tsamaisiwa ke Nampost ka botlalo. Postfini e thailwe jaaka karolo ya ditirelo tsa Nampost go thusa ka tsa madi, go dira gore dikadimo di tsamaisiwa ka maikarabelo go fitlhelela mmaraka o o sa dirisiweng sentle. Motheo wa rona ke go thusa baagi ba Namibia ka dikadimo, segolo ba gantsi ba sa kgoneng go dirisa dibanka kgotsana ba ba sa kgoneng go di dirisa sentle.
2: O buile ka go akaretsa bathong mo go tsa madi. Ke eng fa Postfin e itebaganya thata le setšhaba segolobogolo jaaka bagodi?
3: Batho ba le bantsi ba ba amogelang phenšene le ba ba amogelang madi a a kwa tlhatse gantsi ga ba akarediwe mo thulaganyong eno, segolo mo thulaganyong ya tiriso ya madi. Le fa ba santse ba tsweletse go itlamela le go tlamela ba malapa a bone. Bontsi jwa batho ba ba amogelang phenšene ba thusa go godisa ditlogolwana tsa bone, go tsamaisa dikgwebo tse dinnye kgotsa na go thusa mo malapeng a bone. Ha Postfin re dumela gore dingwaga ga di a tshwanela go thibela motho go bona thuso ya madi. Batho ba ba amogelang madi a phenšene ba amogela madi a tlhomameng a kgwedi le kgwedi. Le fa dikadimo di neelwa ka tsela e e nang le maikarabelo le mo tekanyetsong e e kgonagalang, di ka thusa go tlamela ka dilo tse di tlhokegang le go tokafatsa boleng jwa botshelo. Maikarabelo a rona ga se go gatelela batho ba ba amogelang phenšene, mme ke go ba ema nokeng ka go ba tlamela ka tsela e e siameng, e e bonalang le e e tlhotlha e kwa tlhatse ya go adima madi a tla ba thusang go tswelela go ikemela le go itshireletsa mo go tsa madi.
2: Ke bo mang ba ba tshwanetseng go dira kopo ya kadimo ya madi a Postfin?
3: Go na le ditlhopha di le tharo tsa konokono tse di tshwanetseng go dira kopo. Batho ba ba thapilweng ba ba amogelang madi a kgwedi le kgwedi, mme ba wela ko tlhatse ga ditlhokego tsa rona tsa madi. Le batho ba ba amogelang madi a dithuso a Namibia. Seno se akaretsa ba ba amogelang madi a bone a phenšene go ya ka Nampost le GIPF, batho ba bidiwa gote ke di-war veterans le ba ba amogelang madi a batho ka bogole. ba dira dikopo ba ba ntseng jalo ba tshwanetse go amogela pension ya bone ya kgwedi.

0: kgwedi kgotsa madi a thuso ka NAMPOST. Go nna le motswedi wa letseno o tlhomameng le o ikanyegang go letlelela postfin go sekaseka ka boikarabelo gore a go a kgonega go duela madi a lekaneng a dikadimo.
1: Batho ba le bantsi ba ba amogelang pension ba tshwenyegile ka makwalo a ba tshwanetseng go a tlisa fa ba tla go dira kopo.
0: Batho ba ba amogelang pensione ba tlhoka fela ditlankana di le tharo. O mang wa bone wa Namibia, NAMPOS smart card ya bone e netefatsang gore pension ya bone kgotsa thuso e duelwa go ya ka NAMPOS. Sa bofelo ke health passport go raya gore karata ya kokelo. Seno se tlhokega go netefatsa insurance ya botshelo jwa sekoloto. Mo bathong ba ba sa amogeleng pensione dilo di farologanya hale le hale. Bone ba tshwanetse go ntsha statemente sa banka sa dikgwedi di le thataro tse di fetileng, bosupi jwa letseno le bosupi jwa lefelo la bonno.
1: Tota-tota insurance ya botshelo ya sekoloto ke eng?
0: Ke potso ya konokono eo. Insurance ya botshelo ke sekoloto se se teng go sireletsa moreki le balolapa la gagwe. Fa o ka direga sengwe se sa tlwaelesegang mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso, insurance le gone e duela madi a saletseng kwa morago gore kadimo e seka ya nna morwalo gongwe mokgoleo wa ba ba setseng kwa morago. Gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng.
1: Batho ba ya kae go ya go dira kopo?
0: Batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa postfin kwa NAMPOS e e gaufi le bone. Re mo mafelong a NAMPOS a le masome a mararo le robongwe mo Namibia ka bophara. Gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go ralala Namibia ka bophara ngwaga otlhe. Malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa pele ga setlhopha sa rona se simolola ka leeto la sone.
1: Mafoko a gago a bofelo a go tswa postfin.
0: Re rotloetsa bagodi go etela lekalana la NAMPOS le gaufi le bone le go bua le badiri ba rona ka ditselana tsa kadimo tse di rulagantsweng ka kelotlhoko le tlhotlhwa e e kgonegang. O seka wa letlelela gore botsofe kgotsana dikakanyo tsa gago di go kgoreletse go fitlhelela ditirelo tsa madi. Re fano go go ema nokeng ka tlotlo mo pontsheng le go gotlela ka tharabololo e e lemogang ditlhokego tsa gago le seriti. Fa o le mogodi wa Namibia, netefatsa gore o na le smart card account le NAMPOS mme o kgona go dirisa didirisiwa tsa madi tsa postfin. Etela lekalana la NAMPOS le gaufi le wena go bula account ya gago gompieno.
2: NAMPOS, we deliver more.
3: E mebedi fela metsotso ke go yeng kwa nakong yone e le ya borroba bongwe, mme e tla re ka nako ya borroba bongwe gone bo kamogela thulaganyo yone e le ya thuto ke Thebe.

re tswelela jalo mo reetse mo tlhagang ya rona ya thuto ke thebe e tla re mo nako e sa fediseng pelo re e feteka se re se ketekang gompieno re go tsaya sekhutlwana sa barui re tswelela jalo ka dikgang tse dingwe melatsa le diketsiso re digala thulagang ya rona ka nako e le ya lesome.

0: re ke tseneng e le ke taboga ka heta wa ka lonoro ga mmuso o bone he robala ko hukusi ga go lekane ga boa ga go robala ko hukusi phakela ga se ka nkwa ee
1: lo ha maburung ha ba ya ka ntswa go bua hara lo lo theogetse lo a bereka lo mo dingkung lo ha dikonyane a ba ne ba ana lo tshwela sengwe
0: drama he tshwela dipudi ha la ka dipudi tsa ga mo o kre pota ne to na nyana le na mo gata e nya dipudi tsona ga he tshwela ha ba ha dintla la ka di khwetse ka di ne ka mo khurimo ka go di tlogana go go ha ee da sala di ba di jala ko go mokgala jekong go ne nna le ke sa dule mo gae ke kry-a go dulalala ka moagisa kaga le ke le motho wa di-stack berker fela ke simolola ke beola dinku e le one mme a re ko motho o nna wa mehala onoo ka baka nna diforomane ke tsa sekwata se sa kgori se soke ke gore he le banona he le 20 maburu nako e hetsa pase ha stasing e go tama ka spase drama he bona go kry-a madi one a dinku a tselwantlha le tiki nkunku ile senta o e beolala nku yana ee e simolotse ka tiki go bo go tla go tsena 5 cent go tla go tsena shilling go tsena shilling di 2 cent go tsena shilling 15 cent go nna 15 go tsena e nna 20 go tsena jara le jara e le go okediwa e nna 20 e nna 2 shilling ko gore dinku ke tlile go di tlogela le gore yaanong e duelwa mo nkung e duelwa a geranta taram e le gone e kry-a madi ya
1: o tsamaile ke lohara ke tsaya gore yaanong o tla o gola o nna monna modimo ga kwa go se go atsa ka monka pelo le bana jalo
0: ha la gone ke le mo polasing e ka ne le ke godile yaanong ke fola nako tse e le go yaanong ke tsamela ke le bonegantoa gantoondaga negantoonta tsamela darta ee do tse tsa bommetsele ha la nna le tshoto yone e sa itso bona le bone banyana ba hejelana la gone ko polasing kome he ke mongala he ba sona ba kgapela ko ntle la ko e sena se e dutse jalo jalo jalo e re nako nngwe mme le e simolotse he mangwane mogatsa bakang rengwane o kry-a o le a diga jinja a simolola a diga jinja mo hukusi jaana ga hetswa ko polasing a go le sontaga jaanong a sia ka he mokela ka mashokolo mme e le jinja jinja wa ena le gape mosadi mogolo an e baroba baroba hekelawa a tshupetswala enyeletse mo hukusi e tsamaeng
1: ha o tswa ko dipolaseng hara bo le bakae
0: go tswa mo dipolaseng ke yaka ke tla mo kgori ke tla o dula mo kgori le hara ka dula ga ba ka dula ga ke le mo kgori jana ke gontsha go bona mmenyana wa mokgalagasara lore ke mo dihatala ke mo dihatala ga manete wai harare me kealo treuse yaanong godile mane obile o kolile boderta e a re kokore hehe a re hela a bitsa moruti tegeng a reng ko a re batsenye renke le gore ke na

0: Mamaratwa Korosi Yalaba.
1: Nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: amaratwa kosi yalwa.
1: Enna ke dumedi sere lo pama ke dumedi semara o ke ka ka kara tswa tsa khala ga di ke ne tere lo pa bo ma mun te ba la ba ke tsena la mo tsa tsila ho mpie no re lo pa me ala ka mo kusane re lo pa le hi thula ga ke ditse le to la bone ka botalo ba ile ba khoro ga gongwe ka nako ya le shome gongwe gongwe la somo le bongwe
2: erra
1: ne go ba mogala re lopang tshile ha ba mogala ka dipina tsa ngwaopele se ba khorotsa mo khotleng ha go ba ba ha se ba na ha se go tsong kire ya simolo gare lopang ka go ba tlhalosetsa gore ne tota ngao ya sekgala gare e ntse jang e tsamaya ka tsela e ntseng jang
2: Right.
1: Ke re go tsogong re lo pang ha ba mogala mo motseng. E re se la go ba mogala mo motseng re lo pati re a be tsimolo ka bokalo. Ke tsimolo ya ne ba shupetsa tse leng gore ke tsa ngwao. Ke a ka be le go tsa melemo. Di tsi wa tsen di di swa bo kholo ke ba mora se kala fa di. E ha re tsogong re lo pang ha ba kaela tsa dijo. E di dijo ke ba mara se kgalagadi ka nako e etileng. E re tsogong re lo pang ha boela ko setlhabong gore ne tota setlhabo ha go tlhabiwa gongwe podi kgonanko. Dinama tse dintshiwang di ntshiwa ka mouta o ntseng ja mabaka e leng tse tshwantse di ntshiwe. Ere tswa hore lo pang ha be ba isa ko ntuya ya ngwao.
2: Right.
1: Ha go ba shupetsa hore ntse ta bogolo golo ba khala ga di ba la ba a khile mo matlo a ntseng jang. Ba ba ka ile go ba tshwetse ba khile ho. Ere tswa hore lo pang ha ba isa ko khotla ya mo ya mogayano ya ya molateng.
2: Right.
1: Ha go ba supetsa khotla gore ne tota khotla mabaka a yone ke ka tsela e ntseng ya gore di tshwanetse go na le khotla mo lapeng ga se e leng gore ke a moraga ke a mo lapeng a lesika mo gae re lopang e re tswang ga baapee boela gape ko khotla ko khotla yanong tiro e edile yane wetse yane ya go ba amogela ya go ba leboga le bone ba leboga ka ha ba ile ba bona ka gone ka ha ba itumetseng ka gone ba neela morage dimpho tse le tsone le ba tsile ka tsone e re go sa go ntse jalo re lopang ba bile gore ha ba leboga kgone he leboga morage o tle ka kakaretso le bone ba lebogiwa tira bile gore ya wela ka nako e le setse yano e pitlagane tira bile wela re lopang ke raka bokhutshwane leto la bobamontle e tsamaele ka tsela ntseng jalo
2: re kaisa le baagi ba Kgori 21 mo ngwame go etelwa ke baeng ba mohuta o ba maemo a bomme bontle hela ba tlhopa Kgori 21 mo Namibia e kana kana kganyelo tse ile jang

0: re lo pangala ka ke tsedi ke buile nako ha ke le ke le ba moghela ka yone gore re botlhoko thata gore e be le gore ha moghela jo kana en tlhopilwa gare ga batho ba bantsi ya le gore ra he ntsi ya gore le tshona be le gore le tshona ha molena le la bone gore ba ba hetetse tanye ile ha tsa tota tota gore le tshona he bona le gore tota morao wa sekgala ga di ba mole na le la na Namibia le bone ba itse gore ke bangwe ba morao wa Namibia ke batho ba la ka batho bangwe gape se sengwe ya godimo ga moo ke ile ka e lemogaela gore ke kgang e le gore ile ya roketsa bašwa bogolo bone ba bomme ba ba roetsana a ke ile ka lemoga golo go na le mongwe o yo ile a tlhotiwa mo gareng ga sešhaba ke bangwe ba batsadi gore a nne yo ba tlile go bo supa gore ba batla gore e nne mongwe wa bone o ka be le gore mo nako e temogiso ya ke tlang a ka nna ba bontle ba gare ga morago sekgalagadi mme le bone ba ile ba ene thata ene mabontle wa Namibia o ile a ba amogela ka diatatsi o pedi o lantse a tsamaya thata le ene a mo tshwere gongwe a dinepe di tla tswa mo diphamolong ba le bantsi ba tla mmona le gore o tsamaya le ene a ntse a mo tshwere ka seatla ke lemoga gore ke thotloetso e leng gore e kare ka moso go tswe mongwe a gare ga mere ga sekgalagadi e le ngwana mosetsana a nne ba mabontle wa mokgalagadi
1: o lemogile morago lo sena gantse lo ba supetsa ngwao gotlhe melemo matlo sengwe le sengwe a o bone ba ile ba supa go itumela le kgatlhego le go itse le go botsa jalo
0: nya relopang ka nnete ba ile ba na le kgatlhego le boitumelo jo bo heteletseng ka mabaka ya gore tse ba di boneng le puo ya bone kgale ba botsa gone gore tse ba di boneng ba ithutile go le gontsi mo morago sekgalagadi ke ala gone gore gongwe tsegedi ba kaeditse gongwe di bona le gore ke tsone tsotlhe tse e le gore morago sekgalaga di bana le tsone mme ke ile ka ba neela puo ya gore ee bagaetsho tse le di boneng gompieno ga se tsone tsotlhe e kare ka nako e tlang ga lobagapo go nna le leeto le le ntseng jalo lo tla kagano lo tla go bona tse di heteletse gore a le tse di bone gompieno mme ala gone ka bokhutshwane re lopang bala ba itumetse ba lebogile thata
1: a re ga re le bongwame o bue le baga rona kwa thuane ba ke dumela gore le ile la tshwaragane na tiro e
0: re lopang ke lebogile thata bala ba le gore ba eme ka natla ba tshwaraganetse tiro e gore e kgone go atlega se ke ka se kopao ke bone gore thata-thata ga e na le go itlhokomologa dilo tse e leng gore di botlhokwa he di lebaka leitlho le lekgakala mme e sa di bone ga gautshwane gore le mo nako e tlang ga go na le se sentseng ya le kgona go tla se sentseng ya le se ukwalela a e tle ka bontsi e tla go tshwaraganela tiro gore le wena o nne bontsha bongwe sa tiro e kabe le gore tlabe e dirwa mo nako e le gore e tlabe e dirwe ka yone o kwa nna wa bonana ka re gongwe o kgapile ko ntle gongwe gankile wa akalediwa mo thagatiri wang teng ka mabaka gore gankile wa atanala gautshwane jaanon a netse ka bontsi ga go bidiwa dutse a e bolela ka dutse di ntseng jalo ga atanale gautshwane e ka go di tshwaraganela gore go bonane tiro e atlega ka gore tiro e tshwaraganelang e bohehu gore e kgone go hela ke a lebogare lopa
2: ke dumedisa moreetsi ke dumedisa le nyena mo radio ya Setswana ke re nile ra nna lesogo ra ikutlwa le rona re le batho e le bangwe ba omaheke ba kileng ya gakologelwa barwa ga ke re hele ke kantlha gone ke nna ke tshimolotseng culture ya barwa mo dream office
3: mae
2: le ga e le jaanong jaana ke nna ke gogang

0: ke ba rutang setso sa bone.
1: Mhm.
0: Ka maitemogelo a me a gore morwa go tsamaisile jang gore a ba a le mogare ga batlhogompikeno motho wa ntlha yo o ileng a tsaya morwa a mo dirisa a mo ruta motswalo ditiro ke mang.
1: Mm.
0: E rile ke sentse ke dutse mama ke morwe a ba nkitela mogala a re hela batho ba batla go itse ka ga setso sa motswa sa morwa. Mme ke be ke ba reke reetsa mme a dileng di karabo madi. Gamanetse ba banteletsa ba ntlha ba reng yaka le di-16 ba ba le modirimo ofisi. Ba ke be ke ba botsa mme mosenkaeng ya re batla go itse ka ga setso sa barwa. Go tswa gawa ka ga motswalo wa bone ke dijo tse ba di jang tsa tlholego. Mme ka ai losile ka nako e e sa siamang jana-jana go mariga dilo dijo tsa naga di sele. Gape go bojang so maswabi ga nkitla re lonela sepo le ruta sepe ka ga dijo tsa barwa mme re tla lo rutela ka puo. E rile go le mabane phakela ba letsa hela mme karabo mme o aka e mme madi ke tsere ene ke tlile ko bentuko o jang ke re ya mmele sekolo a tshaba lo tla ithaya le gore ke modimo tshise ke be ke leletsa ba culture group ya me. Ba ke be ke bora ke re drama ya rona yele ya e buang ka ga morwa gore gompieno a ba a le gao gone o kgolegile kaya le bone ke be ke ba bole ke re nnyaa ke na le drama e reng morwa le leburu ba kgatlhane jang a kore drama e tsama ka gore ba nna ha ba ya ko nageng ba go tsoma bogologolo ba go neelela bomme ba dula ha e mme banna ba rona ba ile kae banna ba rona nyaa motho ka moso ka lego e ga ba ile go bolawa ke ditau kgotsana ba tsaela jalo ebile tsase ke e lengwe bosadi wa lekgowa le monna wa lekwa wa morwa ba ba itekanetseng monna yo o rile e rakaetsene le tlogetse basadi le bana ko morago jaanong e batla go gobatsaa monna ba re osele bana ke tsamae le wena monna mo e le o tla tsaya tlhobogo gamanete ka ke ba go sentiwa e le ga ba bona buru ba ngatega o itse go le magarakgale jaanong buru bo bitsa noshe cishe a re jakopo barwa bone ba re he cishe mme ba bangwe ba kae aa ke tlile go losa jana gore le oko go bone ba tshaba ba tshaba mme bura ba ba oka ka motsoko ke ha jano ba gore ene yo o tlileng eo o bua ka sesare o ba tolokela tolokela buruburu wa bua yo o tlo ba tolokela a ba naya motsoko sengwe sengwe se tsena ka mosadi mogolo ke ene wa ntlha o lekang motsoko gore a go one sa ba bangwe o tshwaya mosadi mogolo a rapamela heme ke re mosadi mogolo a ka tsoge keng nnyaa ke kala ga gona dijo re banna ba tshwane ga ke re mongwe ke o le mokapile ba bangwe ba gaitse re ba kae ga go bake ka dijo kore ga ke re jaanong ke raise ke nama ke rebete ga ba bona raise ba bewa mo mabogong ba e latlhe gore ke iboko ebile di ba lomele jang pele logweng re se a ja pele a itse go na ba bangwe mamadi o kore mosara wa mme o mogolo mosadi mogolo ke ne o lekang a tlhona nnya go a jega ba newa rebete ga bana rebete e ba tsenya mo mabogo he jalo ba ithukaphuka o sa tlhoka go dira mo bare ke letsogo ga bana wa nama nama ye yang khadi di chene chene bai metse mama di akuma nya tshone nan khamane ti bai khatso bai khatso bai hija bua re heme ba kene ha ba me bela khaga jana bad nya ke ka ba tswala machalo ke ja ka ba tsoma o ka go fufuwa ba di ha di apa a ba tlhalo sa diwa gone jalo mo drameng be bua ba kgweetsa go tsa ka di mesese e di blomo jana ga le selemo e di blomo ba tsa kgwele di blomo tseno mosising e di blomo e gone go ensegile gone go di blomo tse ke sa tsona tsa naga ga o bona morwa a rata ge e na le blomo kgotsana e mmalamala kholego ya naga bontle jwa naga
1: mae
0: literal o itse ba e genetile ga o tlo e starta jana ba pego mo tlong ga e starta ba ithotsa ba itatlhela kwa go ngagaralwa o itse ke selose ke drama e ba e kgatlhegetse tat fa re mogolo re tsaya lo rona di tsa mo khogong ke re lo di hae nya mogolo go lo ene sa ka pe go sona bo metse yana metse ya u kwala ka pula go re ya le he ba di tsa e di tsa a lela mo khogong ya lo di jo ke ba khono ke bone ba ba di ja he e motho o khlo se ya ka tshe ke le ne ka bona e ye di ntjela ke ya ka ba ba tshobala ba bona le bone ba di a tsone di o tsotse itse ba kwala ba ya mmati go tswa hawa ba ba bolla gore go gore mosadi bogolo o dula mo mogoping ga go mare ga a go leng ke le o dula mo mogoping tsona he a la he dula go ntjeng ro ba la tlhoko ga molelo tsara e le le bogologolo ga a siriwa ko gore o a lelekwa bathaka ba leleka wa mosetsa ena o go mo kapang ke mogatsho le tshiro ya sesago e nna mogatsho fela o le go dula mmogo go tswaa le ha mosanyana yo a go tsaya lobaka o tsenngwa mo kgong a dine na maitsebe o a dine na go tsamaya a ba a tlhatswa a hetsa a go ntshiwa mo kgong ga ntshiwa mo kgong e ne o tseile lobaka yo ko gore yo a go mo rolang tuku ke ene o nnang wa gagwe ha we ho sa go re ba tsa mahala kena mo re yo mongwa na ere wa e tshwara yo mongwa a tla go bina mo khurume tsela go tsana yo o ka e rulang go ga go mo sa dilo e bile o ala sa budiwi e no ka dula re no ka bela gela no go tlhala lo fungo go tsena go tsetsa dikereke ene masara go mbiona ba ya ka ba sina background ya education ke gone gore ba krilo ke ba makgwa mo dikampe ba tsibolo go disega e le le nagela mo ke ka ba kgaola dikampe yana ba dikopela yana a bone ba ba mo dikampe tse ba ba di ha ba tshanka mo farola se itse kereke mo farola se itse sekole a le itse la gone gore o rutwa mmereko wa go bereka trata wa go disa dinku wa go tlhatswa wa go diga jang basadi jalo o ka independence roxa independence

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sesheng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Mori semana kong e re kgabagantse tsana go torpong ya go ba bes. Tiel
1: gora gore rona ha Pupkewitz mega built go ba bes. Re re tsofela hela go le kalo re ntse re lebile pulosi muso ya le benkile le o kgonang go bona sengwe le sengwe mogolone tsa go aga tsa go ntsa ntlo ya gago ko Masakeng dijo tsa leruo le sengwe se gone ha moga ya tshwana sa go la ke go tla go tlhela bofofu o tla go iponela gore o batla eng mme sa se ke bua ke re se sentle se ke se lemogileng jaaka re ana bua le nna ba le a re go ya ka thulaganyo e e beilweng gano e nngwe e e itumedisang ke gore o kgona go baakanya go kokoanya madi ela ka bonya jalo wa ba ha go bonela gone ga e letsatsi le lengwe ga o batla go reka dilo tse dintsi le nngwe hela o bo se o beile madi ba ba go

0: sentle motheo wa rona ke go thusa baagi bana mebia ka dikadimo segolo ba gantsi ba sa khoneng go dirisa dibanka khotsana ba ba sa khoneng go di dirisa sentle
1: o buile ka go akeretsa bathong mo go tsa madi ke eng fa post fine e tebaganya thata le sechaba segolo bogolo jaaka bagodi
0: batho ba le bantsi ba ba amogelang pensione le ba ba amogelang madi a kwa tlhatse gantsi ga ba akarediwe mo thulaganyong eno segolo mo thulaganyong ya tiriso ya madi le fa ba santse ba tsweletse go itlamela le go tlamela ba malapa a bone bontsi jwa batho ba ba ba amogelang pensione ba thusa go godisa ditlogolwana tsa bone go tsamaisa dikgwebo tse dinnye kgotsa na go thusa mo malapeng a bone. Ha postfin re dumela gore dingwaga ga di a tshwanela go thibela motho go bona thuso ya madi. Batho ba ba amogelang madi a pensione ba amogela madi a tlhomameng a kgwedi le kgwedi. Le fa dikadimo di neelwa ka tsela e e nang le maikarabelo le mo tekanyetsong e e kgonagalang di ka thusa go tlamela ka dilo tse di tlhokegang le go tokafatsa boleng jwa botshelo. Maikalelo a rona ga se go gatelela batho ba ba amogelang pensione mme ke go ba ema nokeng ka go ba tlamela ka tsela e e siameng e e bonalang le e e tlhotlha e kwa tlhatse ya go adima madi a tla ba thusang go tswelela go ikemela le go itshireletsa mo go tsa madi.
1: Ke bo mang ba ba tshwanetseng go dira kopo ya kadimo ya madi a postfin?
0: Go na le ditlhopha di le tharo tsa konokono tse di tshwanetseng go dira kopo. Batho ba ba thapilweng ba ba amogelang madi a kgwedi le kgwedi mme ba wela ko tlhatse ga ditlhokego tsa rona tsa madi. Le batho ba ba amogelang madi a dithuso a Namibia. Seno se akaretsa ba ba amogelang madi a bone a pensione go ya ka NAMPOSTU le GIPF. Batho ba bidiwa go tiki di wa veterans le ba ba amogelang madi a batho ka bogole. Ba dira dikopo ba ba ntseng jalo ba tshwanetse go amogela pensione ya bone ya kgwedi le kgwedi kgotsa madi a thuso ka NAMPOSTU. Go nna le motswedi wa letseno o tlhomameng le o ikanyegang go letlelela postfin go sekaseka ka boikarabelo gore a go a kgonega go duela madi a lekaneng a dikadimo.
1: Batho ba le bantsi ba ba amogelang pension ba tshwenyegile ka makwalo a ba tshwanetseng go a tlisa fa ba tla go dira kopo.
0: Batho ba ba amogelang pensione ba tlhoka fela ditlankana di le tharo. O mang wa bone wa Namibia, NAMPOSTU smart card ya bone e netefatsang gore pension ya bone kgotsa na thuso e duelwa go ya ka NAMPOSTU. Sa bofelo ke health passport go ra gore karata ya kokelo. Seno se tlhokega go netefatsa insurance ya botshelo jwa sekoloto. Mo bathong ba ba sa amogeleng pension dilo di farologanya hale le hale. Bone ba tshwanetse go ntsha statemente sa banka sa dikgwedi di le thataro tse di fetileng, bosupi jwa letseno le bosupi jwa lefelo la bonno.
1: Tota-tota insurance ya botshelo ya sekoloto ke eng?
0: Ke potso ya konokono eo. Insurance ya botshelo ke sekoloto se se teng go sireletsa moreki le ba lelapa la gagwe. Fa o ka direga sengwe se sa tlwaelesegang, mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso, insurance le gone e duela madi a saletseng kwa morago gore kadimo e seka ya nna morwalo gongwe mokgoleo wa ba ba setseng kwa morago. Gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng.
1: Batho ba ya kae go ya go dira kopo?
0: Batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa postfin kwa NAMPOSTU e gaufi le bone. Re mo mafelong a NAMPOSTU a le masome a mararo le robongwe mo Namibia ka bophara. Gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go ralala Namibia ka bophara ngwaga otlhe. Malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa.

re betso tse masome a mabedi a le boraro go tsere konyago ya bobedi mo sorbo mo sa go sama marato sa tiwa ya safa ba sa tsilela la la botlhano ke mafelo a beke ga ke tsore wa jela ka mafelo a beke o tla bo dirang ona le mang ne ke tsa kere mafelo a beke ga go tla nna monna tena te go le go go ba jela nteng a re ne tatse gone gore ba ba le segile ha re tsama ya nteng o di tsele mo mese bile skwale bala jala botho mo ntle gore NBC e tsweletse pele ka letsholo la yone la ipaballo tseleng la NBC CARES National Road Safety Campaign le le gore ba ikaelela lone ke gore go rotloetsa bakgweetsi ba dikoloi go kgweetsa sentle mo ditseleng segolo jaaka re tsene mo malatsing ana mafelong a beke a maleele re tsene mo mafelong a beke a maleele kgankgolo ke gone gore re tsamaye sentle mo ditseleng mo re ipabaletse ka dinako tsotlhe re tlabe re tsaya jalo ga se khutlwana sa tsametshameko mo nakong ye sa fediseng pelo.

Serjano khale ke tsamino tatestana ditlo ja fatshe ke ya ka na le wena re kgaogana gone fa nana le rena la so solo ga mele ga le ga ke khakala ka re titi potefela ja go lobaga jetsa dikhantsone tsena go ya bone re tla re go para ka go ya bone motho mo ntla nna ntso ready tse se re mo sa go sa ba morato sa tiwa ya sa fa mele ga le ke go itse re tla re mona go ngena ya bararo e be le gore re tlolela gone ka go seroma moensa NBC Touch FM ka gore mona kongena gompieno a ba iphitlhela ba le gone ka ko ya ba iphitlhela ba le gone ka ko o ka puka ba le mo letsholong la NBC la NBC Cares National Road Safety Campaign le le gore le tla le rotloetsa bakgweetsi ba totale rotloetsa jalo ipaballo tseleng ya ke lenana le le rotloetsang ipaballo tseleng yaanong o seke wa tshogana o bona welese ya gago e gasa ka sekgowa ke gone gore re tlabe re ikgolagana le bone o tla bo utlwa bone ba gasa bone ba Touch FM NBC ba le gone ka ko o ka gate ke mang gone banna o ka puka ya o ka puka ba gone ka ko ba ntse ba tsweletse pele ka gone go rutuntsa setšhaba ka ga ipaballo tseleng mo letsholong la NBC Cares National Road Safety Campaign dira jaana motho yo montle na ke boela ko morago gore boa gape re tla re kopala kala ko ele ya bone.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moreetsi, metsotso e le meraro go tswa ko nakong ya bone mo NBC, tirelo ya setšhaba. Mogela dikgang tse o di balelwang ke noa madigwemme tsone tsa re. Tautuna Netumbo Nandi-Ndaitwa a re lefatshe la Namibia le tshwanetse go tiisa sepodisi sa monogae go lwantshana le borukutlhi jotlhe le kgokgontsho ya bong. Fa bua ka nako ya go aloga ga mapodisi a le 330 kwa Oshakati Independent Stadium, tautuna o ne a re borukutlhi jwa malatsi ano bo ile magoletsa, a re bosetse bo diriwa le ka maranyane. Ka jalo seo se tlhokana le gore mapodisi a katisiwe le go fiwa dikitso tse di ka ba thusang go itepatepanya le borukutlhi jono. Nandi-Ndaitwa a re tota Nandi-Ndaitwa o ne a bua le ka dikgwetlho tse di lebaneng le lephata la sepodisi tse di akaretsang tlhaelo ya didirisiwa le dikoloi le disele tse gantsi di nnang di tletse. O ne a tlhagisa baeteledipele ba sepodisi ba ba sa tswang le go tlhomiwa gore ba ikgape kgatlhanong le tshenyetso setšhaba le go sa dirise marapo a bone sentle. Re ntse re le mo go tsa monogae. Go begwa fa Namibia e tseneletse phuthego ya bo 45 ya Shepa ya setlhopha sa maemo a kwa godimo sa itsholelo ya mawatle

0: matlhatsana.
1: Dumela moretsi wa Trilas Chaba, dumela motswana ke a go dumedisa ke a go amogela. Thulaganyo ke a gago ya matlhatsana. Na ke bua boiso ya hlongwane mo sana mo setlhatsela o sa robaleng ka ditlhako. Letsatsing la gompieno go le Friday. Woza woza woza woza. Ga ke itse gore ke go itlhela o le kae wena. Mme kae kapa kae ko leng teng, ke dumela gore o babalesegile. Sengwe le sengwe se o se dira ka gore wa se tlhoka e seng ka gore wa se batla. Lebelela gore matshwao a dikolo ya reng, matshwao a ditsela a reng, o obamele melao yotlhe eo gore na le wena re fitlhe ko bekeng e tlang re tshela ga kere. Jaanong gakologelwa gore ba NBC le bone mo nakong e ba na le road campaign e leng gore ba e dira ka mabaka a go ka sireletsa mokgweetsi mongwe le mongwe wa Namibia. Go ka itse gore he re mo dinakong tse e leng gore re ikhela dikotsi tsa dikoloi di ntsha dintsho di le dintsi-ntsi hela ka ditsela tse dintle tse re na leng tsone tse di bakangwang ka dinako tsotlhe, goreng re na le dikoloi dikotsi tsa dikoloi tse dintsi jana. Mme le gone re bua ka dintsho tse dintsi kwa o leng gone lebelela di road block yalo ka ba le teng kong ba sepodisi le bone ba NBC ba ntsha dikgang gala jalo ba ntsha dikgakololo go bakgweetsi. Moretsi tla ke go amogele sentle ka pina pela gare tsa dikgang tsa rona tsa sepodisi.

Moreetsi ya ka re tla re gatela pele ka dikgang tsa gago tsa sepodisi. Ke tla ke lebeletse kwa Kwisep Muntu ba re go gweba ka diokobatsi ka labotlhano kgwedi ya motshegano e bala 15 ngwaga wa 2025 ka nako ya bolesome kwa Mauta mo Manane Street, go bolelwa gore motho yo o belaelwang o sa le Matlana wa dingwaga di le 17 wa mo Namibia e ne e le monna o tshwerwe moraga gore a fitlhelwe a na le cannabis le mandrax ka nako ya fa mapodisi a ne a mo emisa. O ne a latofadiwa mme a gololwa ka tlhagiso J127 le patlisiso ya sepodisi go tswelela pele. Mo go tsedingwe moreetsi ba re Okankolo go ipolaya ka matlhatso motsheganong a bala 16 ngwaga wa 2026 mo ikanang ka ura ya bongwe motshegare kwa motseng wa Egolo, Okankolo constituency, go bolelwa gore mmele o senang botshelo wa monna wa dingwaga tse di 55 moagi wa Angola o ne wa fitlhelwa a le mo setlhareng se se nang le thapo mo ditlhatsaneng tse di gaufi le maloko a motse. Ga gona lekwalo la go ipolaya le le fitlhetsweng kwa lefelong la tiragalo, mme ga go belaelwe gore go na le mongwe yo o dirileng phoso. Wa losika yo gaufi thata o ne a itsisiwe, mme dipatlisiso tsa mapodisi di a tswelela.

moikanang ka ura ya bolesome le bongwe mo maitsibueng kwa Ismaele seterata sa Abraham Omundele go bolala gore motho yo o belaelwang monna wa dingwaga tse di mashome a mabedi le borobongwe o nne a tshwerwe moraga go fitlhelwa a tshotse dipilisi tsa Mandrax ka nako ya fa mapodisi a ne a mo emisa. O sa ntse a tshwerwe mme mapodisi a ntse a tsweletse ka dipatlisiso tsa bone. Moretsi ke a ka ketla ke garela jalo dikgang tsa gago. Moretsi ka re mo nakong e sa fediseng pele ke kabe ke go neela dikgang tse le tse dingwe re lebile kgang e le ya NBC Drama School e leng gore mo nakong e re bona e simololwa kwa Gobabese mo kgaolong ya Omaheke. Nna le nna a re tise mmogo ka mmino pela ga ke go neela kgang e le pela ga ke buela jalo ko morago.

ke tsene ka kwa le mo kgaolong ya Oma Hacker lebelele kgantsa go ba bese ba sha ba le mashome a mabedi le bobedi ba ba sa bereking ba ba tswang mo kgaolong ya Oma Hacker ba katisiwa go kwala dikwalo le go dira difeleme gore ba kgone go nna le seabe ka matlhagatlhaga mo itsholelong. Katiso eno e tsamaisiwa ke thulaganyo ya NBC Drama School ka bokhutshwane NDS. Fana bua mo go ba bese mookamedi wa tiragatso wa NDS Christian Apolese ona a gatelela gore e re ka dikgatiso tsa mabontle wa Mesnami wa Namibia le Mastini di tshwarelwa mo kgaolong eno ke tshono entle ya gore batho ba mo lefelong leno ba kgone go bolela dikgang tsa bone. O oketsa ka gore mo dibekeng tse tharo tse di fetileng ba ntse ba dira ka natla le bašwa go tswa mo dikwalong mme jaanong ba ya go dira. Ba thusiwa ke baitsanape ba madirelo go bontsha batsaya karolo ka tlhamalalo gore tota go dirwa eng mo tirong ya go dira. Bašwa ba ba neng ba nna le seabe mo thapisong eno ba ne ba tlhalosa ka fa ba ananelwang ka teng tšhono eno ya go ithuta. Na lona moretsi yaka re tsamaile ka dikgang tsa gago tsa thulaganyo ya gago ya matlhatsana. E ka rehela mo nako e sa fediseng pelo ke kabe ke boela morago. Gone jaanong tla reye go itisa ka mmino.

wena mo mafelong a beke a ditlogela tswa mo go tsone ha ba sa bua wena ntso ba raba ha o sa se tlhoki ntso sereke gore na lwana re fitlhe mo bekeng encha a re ikilela.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sesheng mo lefatseng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: ngathi istokvela seplayami lesi mina ngiyayisapota kodwa
1: zibukhali mali yakhe saplawami thina siyancanywa
0: nyazi bafowethu ukuthi niyanqanywa mina ngincene.

0: Asfuzeni mafwetu na abutwala. Niyazi mina ukuthi ngidume ngani, maze ngikuzile ngiyishaya ingoma.
1: Shaya ingoma.
0: Ngishaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
0: Ngishaya ingoma.
1: Shaya ingoma.
0: Ngishaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
0: Futhi lobutwala mncane bafwetu. Mina ngaphuza bonke semtemu ulipopolopo kule thanga lami lesisu. Bese ngiyasuka ngihambela ngithi